microfoon about to go for you on the song of the Fafi. Like a reverend, Fala Fitele, Fala Fatu, and Dari. In our school, my own minute, let what I daily to lie, Tassi Fabinatu Yate. Oh, I want a gallo, you know, or Yale Tatu container tower on it up, yeah, or Otto, Ile, Numera Limas Full Maletolu. Tidal Road in Nai Mangele. I want to talk while I want to Malay Olamanga Fanga Convention Center, Ale Kalesi Catholico, Olesi to Awala. Lo to my yale sign, Le Taro Samoa, Yamaiva to a tortilli. Salam tua lawano, Yafa Perfoi le Fanao, Ya Maletelo for the Ingana ina, Tau ilis kekepua. O Akata's dessert na mai ni la upai oka oka le mata ngofi fatalo fatu ya te oile tu fine Akata male dessert ya ale ngatu na ole fa ausi yesi fa ausi talo ke ke pua ya male pai male vai fala ale Akata's dessert yo na tu mutu mo ina ale to tele le au de li ole au fa kau pankeke male au fa kau te ke pua'a ia male au whakaupai le vai fala sua malie male malulu le special le nalo alu le table nei le atau o severe special fa atau ia au pepa e tolu ono se fulu tala tasi le pepa e tolu se fulu tala lua pepa lua se fulu lima tala e le pepa ia lua ile lima se fulu ae a tolu loa Tolu ile ono se fulu. E si le la faka ula ukolu. Awa, ole vai aso lea. Le la sa unei. Ia ole aso o tina faapitoa ole Mother's Day. Ia ea watu lola ufa ipisi nisi la ulo ile tanga. Ai le la ua le kanga pepa. Awa la ua tuwa tuiti taunu watu le Sun Belt. Ia taunu watu ia male Ulutoa and Sons. Taunu watu fo I Malapa ma Evelina's Polynesian Food. Ai le ngatu I leo. Ia le nale. Nala o atu fo I o maisi le wangale Grand Market. Na le tamo wa Heat my West Auckland. Ia fa pia fo I tui sa mau bakery. Tui sa mau takeaway and barbecue. Ia ma le tui sa mau convention center. Le fa ia tatu functions te tele fo io ingo fa pongo ma liu ma so fa nau ma fa ta singa te tele ia ne na fa fonga ma ile fionga ya so mo ma fa tu ya les anga ya ne fa lo sa o ma tau fa tau sa pe pa talo ile so e se te mi ile so ole ma fa on tala no atu ile a fionga ya salama tua ya manisi fo ole tatu o fa se lau ole a ma futa tu ina Le tō whine ha tupa I mō whanua, ia, wha pefo I le uso, ia, siata le vai malae, ia, ma le tō tele la vonis. Whatalo fatu I le fionga, I le whatonu o le tātou Polokalame I Los Angeles I California, le sunga atu le epa, whawhita I sua, ia, ma le uwhinga alwenga, ia mau tō fōi, le lupe whalele, whatalo fatu, le fionga a fonti au loa, Ia ma le tu visi. Ono ma kua ma kauki o whainga le tu visi le nae. Ia, ane lei, ma lo whaftai na wafionga whanuti. Ia, le tautai mata pala pala. A lo fo I lau tūtau ma whainga. Le fala sa moa le uso ia Sam. Ia, wha ma lo atu. Ia, le ngate I la, o le fionga ia pesta. Mai le loi Wellington ia e tele nau ia le tātou vaenga o loo la lango fatasi ina ia mawhai o na mamoli le sāwali ia manuia le atunu atoa Joseph Matuoto tālofalawa na fatali utuvei tālofalawa malolo so ifu manuia feti afualo ia fa perfoi ia le tamaita Tania Finau watching you Severe from the cold Capital of New Zealand in Wellington. Talvolava malo, taile ma futamai. O le tala o alii no. Talvolava watching you from OGC, Australia. Taile ma futa tufa datu porklame. O lome tui tama. Talvolava nuiel sapati ataiao. Fa perfoisi vale pasesa.
of Mayam. We're watching you from Long Beach, California. It's 5:30 p.m. here, and it's a Friday in the United States. This is Tebitato Wovo I Talanoi Porkikia. Afoile ale United States la tomal to ino Donald Trump. Loto Ausala Pesia Talflava Olesunga ya Andrew. Andrew Asan, Talavalava Andrew, watching you from Henderson in West Oakland. We are loving Sapati Laso Tayao, but before Ilusu ya Peter Asia, Talavalava, Alole, Mafutumai, Naule Malia is watching you, and also thumbs up from Peter Asia, Ole Sunga ya Lee Manga, Lua Manga, Talavalava, Malutsu from Ria. Ya va befo ia le mai ta io tila la wano o tila la wano malo va tail ma futa mai polonga le perna unasa ya Colleen Toria tal of love Colleen va mo mo we are watching you from Apia in Samoa. Cheers mo ka fifi ai wa ma kong fa ching ching io io Colleen le te milene Rina tau solo tal of love Rina tau solo ma lo so fu mo we Lau sikenge o ata e laku e laufali. A kukunga mea ua lewanga kongi. Ma pere maka o ata o lewanga kongi. E aia le more fawalo sa ilunga le. O le whakawhaka o zilo makua. Fui maono le mambea Matila. Ta alfalawa. Ma lole sa ifumaruia. Seni vao tolovaa. Ia matamata atu mai Brisbane, Australia. Luma Pauli. Watching you from Point Chevalier. E William Brown, talofa William Brown, ya va perfo ia sungalu, leota talofa lava va taile mafuta mai tu faltato por kalam. Ina im foi foi una mawole ata na nisi foi utato tungat. Ole, o mai leo la utale noa. Ile mata upulene. Ole tato Independence Celebration. Ile tausanga le nei lua felus fulma le ono ele masina o yuni le ala o umona sao noa le fionga le di pana mia ea o umona fili le komiti ma le komiti le nao trampi nanga o le tatu tuto tas o le ato e fafo yele tuto tas yo Samoa ile tolu waso awa o le mea lea na tatu sa ua ile telo tausanga mai o se So se tuto tasi tatou te tuli matai mamate i tuwina. E whao sofia ai le langona e fia iai i o. Ia pia mamudinuu po fia lava e fai ai celebrations. Po lea pita ngalu i taalonga ma fai ngā mea i le tag. Nyoe, o kuri ngā pua a fo ilele e wha ngā o a korking o le pua a ia aso a tuli. Ile ele ele fau. O kuu ngā pia kanga. So se ta aloga o kilikiti. Nyoe, o le pai, o le voli, o le basketball. Se mauta aloga sa whaio ele nawa i tau. Ino, wa sau sau. Manatu le to ino tulepa. Wa taunga ta tele nei mea. Ma i mau le teimi whaalu i tupe. Iana pa u maela ia lea. Ile tolu asu. Sau wa a whaasolo. Ya ai ole ai iso na loto fia loto nu uai ma fia lui ka fau ke ka ulanga ma ai sanga kolo ma faa a koka a kole le tau langa atoa fo fo a al ma le mori la tau ya le mori sai le mori mai mai a sau o le mori mai o i sa vai i sa tau ka o ka e su e tu a mua i ma le a vale si kangaka watasi na mea bali e le melo mo le Ole wale tuto tas. A celebrate our 12 anniversary. So isi ulu ngali inga fikauia inga la RSA. Ma fikauia inga ile makeki. Ai koroa inga ama. Ai mori inga ama. Uri mai ama. Uwa kua ele pasi. Ma uwa ia kua. Isi ava vanga isi sava. Ia ava vanga isi kua i atua. Ai ava vanga ma isi i lea fo ile ainga ile tai. Eu fa pedale foi ngol be ya so ya a ko kali a sa o le le talo le uta va tu ya ya la wata to e foi mo fo ile va ile me na sa wa
3 days versus half a day. Nyo, ai le mana tu ai le aso matau tia na fatu to tasi ai le tato watunu. A sense of nationalism, a feeling of pride, becoming independent from many colonized countries that ruled us for many, many years. Oleaso le loto fa'afetai. Oleaso e fiafiai. Ma mana tuai o tato wangata ma. Le fono fa'avai o le afe se lau fasfu malvalu. La matai na milo milo ma ina se o me le fono fa'avai o le afe ire. Iva se lau lima sfulu. Lima ono se o o mai le ono sfulu. Ta pena le tatou fa'avai se o le afe se lau ono lua. Ma tatou tuto tasi lo. A o ta penanga o le vai teimile na o le afe se lau fasfulu ma le valu. I le fono fa'avai sa iai. Na o mai e le mata upu lea i luma mea. O le mali yenga o ni sila ma Samboa. E te taua ye o na fatuina se a onga fa'apitoa e taua le kolisi o Samoa. E a ngai iai. I alo matama fa'anau le atunu u. E a oa o inai. Fa'apitoa. Ala na le una tulanga ese mai fo i le kolisi o Samoa ma isi kolisi uma e le fa'aleanga. Inisi kolisi o se. Nganga fa'atai. I luma le atua. I le sao ta ua, ma le sao i mataua e ka le sia mo lato te tai. Na tula i ma iai ma fatu langa mai e ka le sia, a la tau lava polo kalambe o le aonga. Fe so so di ai i le malo. A onga ma ululunga ale kolisi o le ka le sia Yesu Kristo la upa ia o aso ngatai i pesenga. Na vu, sao ni atu, ale ipata i malaila. Toi tu lai le kalesia, fatino isi ana o aonga. Ile laumua I vaiola, ile motutele I salafai. Tu lai le fakasa, fatulanga mai ana o aonga. Malua fau, fapena fau ilu I leulu moenga college. Tu lai le kalesia metutisi, fai ana aonga, favai ana aonga. John Wesley, ia male tele lava o isi a onga. Le kalesia katoliko, fatula I mai St. Joseph, fatula I mai Felela I Murivai, Don Bosco, te silsila ia I St. Mary's. A nga ia tufoi, ilongo I pulotu. Ese le matautia o le sao mawalunga le kalesia. Le kalesia sofitu o le toia fio mai. Lana fo ia onga le titi ma lana kolisi sa faya I lanuvaya. Nesi an kolisi sa faya I ile anua maa I vailoa. Tele le sao o e kalesia ile a oa oina o fana. Epe ole a onga la lea. Na savalia I loa. E teitai o le malo ile nama I tangu. O ngā ele ele o le fale tuisa mau ma ele ele o le fale vai munga. Fato ia le manu. Anga iatu I vai vase fa mai o le nao fuanga na vase vase ai le tau o le tofaiono. A o I no totoa ma tofa I ai I a tofaiono. Ole aminga lii afuata malona nuu na anga iai isi umu ma au mai ei le tama. Wa avea ma matua

0: Tai lobo pule, el manejo le napese, ah, apitai. Ona olea, etau ole fatasibai ole fionga, ya salama tua. Robbie come la wano, ya. Ole fatu sili le na ole au faifato anga, ah, le utasuye ya maa ingua matai. I le au faifato anga, malesunga ya la wano, ah, polesunga fo ya salama tua. Ofai le ofai fatonga the farmers talo falava balo le soifu mbi e la ofionga salama tua e li fai fatonga senior
1: e malo soifu le ofionga le atau le sa e fatalo fat foi sa bua o e lo fa fonga mai sta fai fia ya ole update nei mai nei title road ya wa motu le fa au si a toitai
0: oh
1: o mat pa au si esi ya ole lava saule le dato ke ke poa e lava sau le round lona tolu.
0: Bali.
1: Ia angels kokoesi mal pai fala mal pai pengu. O toi titia uma. Ia akatas dessert. Ia pe o watu wata apena lato lau lau wa sold out.
0: Oi sole.
1: Ia ole lamban. Ia ole afa akali se sample free.
0: Oi sole. Talo fai li. Ma lo ta wini ini uti. Lo lava ili mafayu na fata mala ta wini ini ila ufionga. Ia emese fo ile akata dessert. Ah. Le pai mal fala. Ah. Vai fala. Oka okai. Ya yeah, mbese fo yo fa usi so se ta umba fo la vale tu no lo fa ta wina mo moli atu le nganga fa ta tele lava ina i matua mna i ai ngolo ola to li poina ale au fa ta talo ya yeah, awa e o ku moli manga ba ai o ku lola ile mo ina mo le ta ma fa awa le la walo va tu fa fo ba ia salama tu
1: io e ya pa fe tai fo ya le malu le tu no na usu mai ana le la le valu e o tatou pasala launga le na fai o le iva le taeao ae ui lea e mai le ata ua leva na laututū le malu le atunuu ia lea la sa na leo mai a cash
0: mao
1: ia mataʻu foʻi le soafa o savea
0: na
1: mai ai le special a savea lea fai ia lea lava sa fai le special savea sa o mai foʻi le kofā i le vaemalae ia asiata
0: talofa
1: sa ua foʻi le special asiata ia latou ia ua ōlua le special asiata ma savea i le tolu i le ono sefulu tālā ia o lea lava faitaimi nei ia e fai foʻi ta talk show taimi nei o lea lava sa gasolo mai le malu le atunuu ia o te faafetai atu foʻi i le tatou radio Samoa ia mo lenei avanoa e update atu ai le tatou talo Samoa le toetiiti uma
0: Malo vaftai. O le tau fai atu lava fo il totele o le tatu o tunu. Ai mese na i ainga taitasi o fai fe auma e kalesia. E vave mai. Awa e pa ua tu lola e o fai pisi nisi ma lau fai fale inga. O le fai tau afo le tai lua pepa tai tolu. Ai si i ato lo ma le tanga. E o nao ti i fa sa oila i leo nai matua ma nai ainga taitasi tasi awa. O le watu la lata mai le aso tina e fai eito na i titelea a ainga lau fionga sala.
1: Sa o le lei e ile oka e valu se fulu ia meo pepakalo. A wale fundraiser e faile vai aso fou. Ia le sa o mai si a inga lea la tō vaenga. Ia le wa ave fo ile special lea sa vea ma
0: aviata.
1: Na ave pea le lua suta la le pepa.
0: Yeah.
1: Tau lea la e toi titi tau nu mai foi. Ia lea lava ta mawhai e sefe se talu. A wā fo ile stone na ile la sau o le Mother's Day. Wa masalo fo ito ile special la savea masala
0: ala
1: farmers de maya sofo
0: faf tritele la wafionga e fa io le lofa fo ile atuno ya le lofa fo isamo wa et ta fo na la fo se tupe isamo se sa no ai se va nga tupe ole wa mole le atu nei i council ma lo ya ma matanga luengo le sros ya va pe fo le math ya a wa uma fo na longo ya i le afionga le lipambia.
1: Yeah, oh no, le way facility my line we don't on here. Ah, on me fate. Yeah, ele o tele ponia pe tao finia me wa ele mfinga disclosing.
0: Ta
1: we transparent. No, o farmers are transparent. Ta luna fa ta ulta to talo le aso se fulu tasi o fe puali. Ya so tonu lava le na ngi ta to tama ia fa le na de na tau tau. O mai le aso. Yeah, o le vai aso le o te asa wa total 34,000 New Zealand dollars.
0: Oh,
1: wa lafo atu Samoa. Ile matanga luenga le Stross. Ia wa umafo ina na update le fionga le palmia. Ao inei po ili vaya sotea. Ia lefo isama tala noma pa asoa ia ile le tato talo. Ia mumoli me alefafta ima lofa anga le fionga le palmia. Ile mamalu o Samoa. o lo mai wa vele talo ele e po fe lava lima sutasi tumalo ya o le talo lava sa mele ele sa mo ele lang moanga ele lang mumu e lang tingiki ya talo lava tal sa mo ya so o le apte lan nga lo fiona o le lava e alut ka koseos masalo o le stona ile la sa perhaps o le tato seo muli muli na o le afai mo le talo sa mo ona foi ede mafai ona utao fia talo pe au mai tanga tamal tupe
0: mari
1: e ina fai pisnisi o mai ia no fai ona sai lai titi mai ona ole fia service ile malu la tunu ule o mai ia se update le na sabe ia matato vai ole ola sold out
0: oi o to fi
1: sold out le vai ole ola ia a tunu to titi tau no mai le si supply vai ole ola ia oi ele o tau no mai le vai ole ola
0: after
1: Na
0: lo ya ole update na lo fiona. Ba lo va te le lo fiona sala ole sa ili mai le tina ya Selina siosi. Fa mo mole pe mo mo se numera ale tina ya akata a dessert olo o fia faisa na o kartele masalo wae e fia mo wala na na tala no atu yai ile fa le tua ya akata. Ah,
1: ona sa mai lo fiona. Akata desserts au e fa fonga mai. A mailo nu mera fa mon mole taimi nei ele tina lo o fisilingia a masalo fi fai sanga oka fa mon mole anga kaunkal air time
0: yeah malo
1: it's that way
0: yeah well le a ma ala la tangola ile le fa mon mole salam tu a text mail o telefone ia ona fa ai loa tu ai lole ile fa tu ia selina siosi o lo ofia mana o mia lava sana oka tele ia ai mo le telefone tel no tu ai Ya anti akata's dessert pai malefala ya pulingi maisi maumena faftai tele sala
1: faftai foi lo fionga ya ole ala vai fakat kali de farmer masalo foi pole lima pole afan lima
0: ta
1: ko alu le farmer le fale ya onga foi wa wala au mai nai ai nga mai wa yuku ya ola ya kam mo e mai sefe se kalo molako ya ale ole afa pe fa fonga mai le le la tunu le finale o le numero le akata desserts o le o lua lua pa ono fitu valu fitu lima iva e atu fa la watu o lua lua fa ono fitu valu fitu lima iva
0: ma lo fa te tele la vela o fiong salam tua o te tatalo o wa le te batu pe e fa au lima ia o le lang ia o ne i ne i pa u se ti munga Ya yo o tu lava le tau le fa po le lima a o lae fa atali tali ai to jiti voi tau nuatu ya de lei fai fa ato onga tate to lua ina malau fionga ya a yo manuia tele le fa fonga fonga mai le atunu lima sivul ma le tolu a Tidal Road I Mangele o lo ya ile fai fa ato onga ma le tatu container talo mai sa bo a fa soifuwa ibo le te mnei ya salam tua
1: soifuwa ya savea fa
0: Ya le na wa fa funga fo le to no ole nga lu nga nga lu lu fa tas yo e so to au if it's so so di ta to ma lo ya ma fa lo to tele yo ta to tanga ta ya mo le lo to nu e ala ile fa to wi no le ta to ta lo mai le o fi fa to anga I samboa ya tu pe mo la to e puta ile ma na vo ta to a ya Atalo fa ya Selina asiosi na avatu yale numero telefoni ole o lua lua fa ono fitu valu fitu lima iva numero na akata's dessert o lua lua fa ono fitu valu fitu lima iva tatu se atu ile patalo fa ya Napoleone mafufau Talofa na Napoleone mafufau ya ma si usofo ya aloi makuisa ya male tofa fine ya so alo faiu ya mauto umalava le uso ya se eti ya le tamo Hans ya fa perfoi ya le tamo mafufau Wa talofa tu isi o tofine Hana malefanau inai Napier Hastings Hooks Bay Malole nga luel ne yasufa mwemoe yolo manvia oe matabaiti. Aniva Nico, watching you Savelle from Sydney, Australia. Tina Olo, femai. Olfele, femai, Savelle. o samone ia pai ai soleta lo fai alo level so ifo manu ia tina ya alo fatu mo o emasi uto wainga o toa tangata talo falava o Queenie Chadwick alo so ifo manu ia watching you from Mount Wellington, enjoying the program very much. Yeah, I love after Queenie. Yeah, oh Charlie, Bolonga, Leopenda, oh Charles Staline, Tal of Love, Charles Staline, my lord is a former year, yeah, to Emil Ainga, oh Paki Pio, Tal of Love, yeah, before he, Site Mika, Site Mika, my lord is a former, after he left my foot to my. Yeah,

Mole nei po ya via le tua lewa taunu lewa o malele ya ta to por kalame I se on a good note ah ya le ta to ang to spaya ya mamuli a trail of ang fo I ta to team le sung le ta ya se o manu se o ti Simon ta fai ya ta nani fo I nai to fina ya ama Mosese and Felicia Muliaina and via ya ilato olo vengai maltato ngalwenga in our team alofa tele atu le porkalame ya te oto and to all of my family and friends and ya sofa Uncle Senga mese foil tatu e kale sia le maola Livingston Evangelism Ministries matua fale nganga le sungle apostolo ya kukia loli maltina ngalwenga ya lupe loli mese foil lo lo le tatu e kale sia yonan tu langa falupe Ya le paiai o le atunu, whaafetai tele lava mo loto ta puinga, to ta longolongo, loto ta talo mai, mo le tato porkalame le nei. Ya ele mawhai ona tau lau, le nei wha moi boi, peana le iai le to ta talo, ma le to ta puinga, vi ia le tua. Ai tato toi feilua I fo I le waes fo, hopefully, I believe the girls will be in. Ya pule alofo le tui porkalame, Ile na vayaso pea tatu aulia isiola masi malosi mai le tua. Ia taiteina le tua porkalame mafufuanga o lototoe mole na vayaso a sau. Manuia fo I fainga tapu inga mafainga alotu tae au. Ia awale fea ngai ma le aso sa. Ia manuia fo I le mafutanga ma ainga. Ia amaisi fo I fufuanga o lototoe mole nei afiafi. Mais foi la tolo fe ngai mama lo longa la to it to no mau tanga singa se ye ye le nganga le tu na ti fa ma fa fa na ma fa ma lo lo ya te o to but also onal nei pen foi mono signing out this evening from the Koko Samo Youth Show ya alo fangia le tua I fu fuanga ma lo longa le nei po sounding a lot to tie out and fu fuanga o le ba so ile bas fo a pulai lo fa le tua ya ai ai se mewa le tauta ma li tu fa fo ma tu si si na ya ave ma lui fale e poto la vole chap chai ai se na tu yama ya ta tu tu fe lo ai ile bas fo we now next show will come about this is the Koko Samo you so ben fu mono and sumo ya sulta le signing out this evening this is Radio Samoa this is the Koko Samo Youth Show Radio Samo Tasi Limai Watolo Amo Soifu Maya Manuya.

0: kahi le fata ko ni niwe te ho ka tai ho folau ki loma te ato hi o ko fa fa no mai ka nga lo tu ke ka venga folau ko ni te ko ka ko pa te sio ke ka nga le lei ka fa ng mo fa ina si ke na me mai ki ai ke ka venga ho folau ko ni ki loma
1: ko fo ka folau ki loma ko fa ia i ka i ko po si a si me ngai fe tu ke ke ho mama ni fa ka ta ni ma ai ke fola u ia ku ma ke he pehano u hinga pe ke fola u fai e ngai konferenisia ka u piko po pe u mahe mahe taka i maamani ke ai ke tau reba koe ni ai hiba tolu ke tau e mai ngai konferenisia o i potai pasiki pe a kolawe kua mai taha konferenisia ka u piko po a seria

Father, po mo afi o eto maf mafi, yo ta ulo to lo tonga. Ta po me mo to po wo no mo no fare. Ta po mo ho e ki mo e fonua, ha mata pure. Ta po mo e paremia, mo e kauta fonua o e pure ang. Ta po mo ha ta ki lotu. Ta po atu ki he si kauta ule kereka, si nga fae, tamai. Kai umaa e tau whanau. Tapu mo ki motol ko to ape o mo me amai ke ui ai reti o tonga o te aro e pongpong ini pe talanga ta e te au o fai ki tua ka ata ke faka hoko at e tau pokalama ke ahoni.

Tau tau frafeta e ke o tua maf mafe I ene ofa mai mo malu I mo ui O la vai ke tau au sia mai e af o goe ni E goe a sa pate ni ko hono Tolu o e mahina ko me Ko wanahi la karunga taa Whakafofonga ia tu ai fai whekau ko when manukia Kai umba a ai kau ngawe e re ti o tonga o Aotearoa Tari tari leik mo tolu e pongpongini e wafa tau e ki wha mo ui ko sisu kalaisi Koe ka venga ngawe e re ti o Ke lalanga ai mo ui kakato e kalaisi Koe tau tai miku ose minite e waful manima mehe ono Osi wanima mehe ono Whakafe et ki mo tolu ke ula ki prokalama ke ahoni Koe whakatau kei Koe whakatu amirie I ona whakahoko atia I e whaifekau Kolfen Manukia

Le tio tonga Aotearoa, ke la langa mo I kakatau e kalais. Tau tari reiki mo tolu ke tau pulakalama pe mo le tio tonga Aotearoa, ko e pulakalama lolo tonga, ko hiva whakawhita I pe, ofa pe okurerei e mea katoa I holoto whare, ko anahila karungata, malo e tau mao e pungpungini.

0: Leti o tonga Aotearoa, ke la langa mo I kakatau I a kalaisi, tau hoko anke tau pulokalama ako tohitapu, whahoka tu e whalakesi filiai. Malo tau mai pungpungi, katake hoko mai.
1: Malo mua mo lelei, malo e tau asia mo I mai e sāpate uraki o e mahina kome, pea Tai tari fesi aki mo tau ke programa ke tohi tapu. O e reti o taunga a te roa. E pongpong whakoroa ko eni. Tuku kai mua ke e kamata aki. A e tohi tapu pongpong ini ha tau lotu. O tau mafi mafi kuma u kau whakataha I e pongpong ini. Pia me loto kufonu I e whakaseta. I pia me hanga marie. Kwa uhi koe ofa. Tai fili fili mana ko kufai e langi. Pia maura venga marie I e pongpong whakakoroa ni. Pongpong na e tau mua mai kia e toko lahe I he hala fono ngā e a guafe a e lihi mā tolu eni ku ata he pongpong ini ku ke tuko ke mau ausia he pongpong koini pe a ku mau lau kolo ai lau monu lau tāpua ki he lau kāi ngā mai a langi pe a mai I mā tolu koe kere mutu pa me loa kau E kai ke ai ha mau whakawhia ngai ngā e taha e tāu. Pea moe whanonga mau whai, moe ngā mau whai he ni ki ha o awhiona. Kai whakawhita I, ko mau inasi he pungpungini, ko e ofa lahi, ko whai. Pea ke tuko aloa si su kais, ki whamai o pekia he funga kolosi, ni ringi a e mau tāta a, whamanatu ke tiki mā tolu, o waiho mau moi hu anga. Pea ke tāta ko ia, o ku tāla he tōlahi. O kui kai kina o ilo, ai alo si suplai si ku paku paku, pe o kui kai ke kei aonga. Kā o kuma o ilo pau, koe kalu se whai, pe a moe pekia na e whai koe ia, ko mau whaka au ia ki he pure anga o I tāniti. Mau hoa kita e mung bong koe ni o bipa mohana wholo whola, whamanatu ke te ki mātolu, ko ki mātolu, ko ngahi maka mo ui, na e whiri, hange ko no riaki. Pea mo e situa e toko lahi, pea mihe maka, na e whakatare I e si sukala I si, hoko e aho ni koe turi ki tau o lunga, o kupehe, ho ui ki maa tolu ki mau hoko, ko ngahi maka mo ui ha taba beu ku mau I ai, ke langa ai, ai, sino tapu pe mai ongo ongo re rei aho api ato. Koe whakakoloa ia. Ke te ki mau tolu, ne oi mau tae tau, ne oi kai ke mau feunga, ne oi mau wanga hala, ka guke I ofa mai alangi o lauka inga pe whakakau ki mau tolu ke mau hoko ka ngahi maka mo ui ke langa ai ho ngā ue he whanonga mau whai pe me itahi miki itani. Si tāpok mai e proklama re diotonga Aotearoa, nai laka mai ka unga ue hanokotoa pe pe ke kau whai sikau. Te wangahi whatongia ma mawha ki he aho koe. Mana toa si ngahi tapakotoa pe aho ni ku malanga e whana ui he kātoa ngā whakame ha si asi pe e o tua I Nusilani. Tonga mo he tapa pe o maa mani. Hāre mālau māre mānu ni mānawa e o tua I he mau whana au ke mau tō whana. Ea koe ngahi makamu ui ke whaka au o wholofola mo hongo ngorere I. O whaka pōwi whānau he ngahi kātoa ngā whaka me he aho koe. Mahoa pai atu ki mau tōlu. E o tua, whataha pia mō ki mau tōlu, uongona, e porokalama, ako tohi tāpua mung mungini, a tāpua me ku naui ai, e o tua si tāpua ki pake whaka munu ia mai, o pe guai a ngahi loto he mung mungini, o ku ongo iri e kina, ongo I mafasia, ongo I whaingataa ia, Ya isa ngahi loto whare, ko ki tonu maha mamahi. E o tua tuku mua ke au atu ke aia e wholofola mo ui, ku whahoko here te o tonga a te au roa I pongpong ko ene si tāpua ke aga nonga, aga fie maarie. Ta maa ki nga tolu, si ngahi loto ku fie fia I ha ngahi ia usia. Tuku e o tua ke au atu ho wholofola o kaua kau fata. I ono tanu maki, pe whakadupula ke ngahi fie fia anga ko ia e hoko ngahi mea. Langi langi ia toko taha pia e hokua. Whahare mai apu pong koe ki whamama. Pia ke whamana maha ke hupura pula. Tu wei ke kau whataha pia mungu mao tolu. He pungpungi ni ho lau maare maane. O ni kres fai fio a fiona o whakamana waha ke hau folofola pe lulu a tenga koe di ke tau ke he kerekere hana wha whakamu ui I ngahi fua ko hi ko ho ngā we e māmang mawi ai fua ko tāt peki maratolu pe mo e folofola me a ngā we aki mua mua pa mui mui e whakaunga te e kalaisi ko alo whakamu ui e meni ma aloha bido e ke kaua kau kataha pe mo e reiti o tonga a te aroa I he pungini pe ko angai pe ko e tala mo aki ko tali tali fie fie ki mo tolu ki e prokarama reiti o e pungini e ulawe I pe I e ngahi taimila ma vai mai pe mo tolu I he prokarama ko e ni ko I e ngahi fatongia ke da e whakahoko ka o fie fie me ma e whanga maari e fuku mai o kaua kau whataha pe mokumo tolu e porokala ma koe ni koe ako to tapu e pongpong koto ape pongpong sāpate e kufie fia I e pongpong koe ni ka maranga e mahi na hana nima whanoanga tau wanoa wano e maanawa mo ui aonga I a ngā au e kufai e a maai eiki koe tau wholofola I he pongpong ni hape ia I he tohi a urakipita wahe ua pea mehe uraki pewe me siki hana hongo fulu uraki pita wahe ua uraki ki hana hongo fulu pe ko whakaampe mua ke lau ai wholawhola ke mānawa he ko mānawa pe lau māre māne ni he ne wholawhola pe tau toki po talanoa I pe he mea mau inga pe mehe wahe koe ni pe me talanoa koe ni e auga ke te ki tau tolui e ko pehe no lau koea Mou hui hui ai loto kovi kotoa pe. Moe kā kā kotoa pe. Moe faa mālua loi. Moe faa mehe kā. Moe faka kovi kotoa pe. Pea mou fai o hake ko faa nau tok faa ere I. O mou hori ki he hua kau faka loto. Ong tae hui. Koe uhi ke mou tupu ai ke ausia e faka moue. O ka pau mo one ni mou kamata. O ku saia e inki. Aia, iho mo unu unu ki ai, iyo, I he maka mo ui, aia ko whakatare I e he tangata. Ka I he afio ai o tuā ko maka taunga fili, ko maka mahuinga. Pe mo tuku, ke langa hake ki mo utoru foki, he koe koto maka mo ui, mo ofare whakalau maarie. Ke mo hongo koe tuunga taura eiki tapu, ke atu feilau lau whakalau maarie. Ai au kō I fua ai ai o tuā I e Sisu Christ. Ko I uhi, o ku tuu I hapotu wholawhola. Ko I ni, o ku ai I saione, mo maka turi ki lahi. He maka kua whiri, ha maka mahu inga. Pea ko I au tui whalala ki ai, e I kai I whakamae. Aua, tā kono mahu inga, kono mahu inga, o ku maa mou tolu o ku tui. Ka, ki he kau talanga taa. Koe maka ne whakatare I e he kau tufu ngā, o hoko o turi ki tau runga. Koe maka tū kia anga foki, koe maka tūu whakatumu fifisi. Ai whahinga unau humu I he nau talangata aki he polofola, ai a foki na e tūto uni ki nau tau ki ai. Ka koki motolu, koe haa whiri, koe tūunga taro ai ki whakatui, koe kakai tupu, koe whahinga unau oku maane mea tonu, Koe uhia, ke mouongongo atu, a ngahi rerei o ene afio. A ia, nā ne ui mai ki mōtolu me he po uri, ke he māma whakaofo a ana. A ki mōtolu a ia, koe atai kakai I mua, ka koeni, koe kakai ai otua. Koe kakai, nā e kai whai ha mēsi ki ai, ka koeni, o mao mēsi. Tui e pongpongini, kai ke sola hataha ia I ate ki tātolu, I he apostolo koe ni kopita, pea hangi koe aku oku, oku ilo I he tokolaki, oku mootolu koe koe. Koe rea pita, koe petro, koe maka. Pea koe tahe ngai polofola na e whai I si isu, kia pita. Pita, e funga makani, e langa I hoku siasi. Pea koe lahe ngai whaka uhinga ki ai, ka I he talanoa pungpung ko eni, oku ne o me ki pui pui to ke fua maka ko tau tol ko pita ne fa fa fa ki tau tolu ko koe mo au mo hataka pe o mana va ke mana mo mo ui imagino ke ti tau tol tau tolu ia ka hi maka mo ui o tala no ke ai pung pong koe tau tolu ka hi maka mo ui o tala no ke ai folo folo pung pong koe ko ki tau tolu mana va tau tolu o fanau i mai ke mama mo unves ko ni ko tau tau mo ai ko tau ko to ka vinga nga u tu ko he tu aki tau tolu ke ta hoko ko ngai maka mo ui ha fei tu ko pe u tau i ai pe a ka pa de u tu ki to ki ai ki papa ko ia ko e ke fa ba u ga ki ai ta u ko to ta po pung pung ni ko ki tau tolu ko ngai maka mo ui o e ngā ue, mā oni oni ai o toa he poronga anga, tā poronga ai, pe a, o kontui, koe ki ka vei ka ia, ke tau poronga mo ia manatu, pe koe ko hae tau malanga ai, koe tau whinga pe, ke whaka mau ke ha, ke he potu tohini, ha ki ka veinga, mo ha sea te wholau, ke tau mui mui ai, ke tau poronga pe mo ia, pe koe a kau karistiane, ne pung pungin sa tapabe utau yai pagmana tupe ya kamata aki aki ako tadi tapo pung pungin ko ko mo au ko makamo ui ku foko tu he aki ai he feitu wana ku ke yai me feitu u ku yai se pe tapa ku ke yai o ngona e programa pung pung ko ini ko makamo ui ko e ko makamo ui au ko makamo ui ki tau tolu ko foko tu u he feito u ku tau i ai ke tau koko o tau ai a langi langi ta moe mafi mafi oe o tua ka mata pe ki tala noa pita he pungpungini pe hange goe mu me ai go pita foki oho mu ama upe he mea lahi i he foro fora ki imbiseri gandhi u tohe pita imbiseri no no ka ugu tau fokatoka ngai me he imbiseri pe me ngā hine maki le soni utohi e pita. Ne wane nou nou, ka koe mahino au pito o pito koe tāme o iki. Na efe ohi. Tu umau pa mo eiki ko si su kalaisi ae maka mo ui na e omi pa me ilangi. Pe a, o taima ute lawai ae forofola koe pa mo e tohi e pita o kute o e pe maafana. Ma ke he oi kai goi ngai a kufiri firi mana ko me he toi na ngai tomi. Ka umahino, au pito, au pito. O oi kai goi mahe mahe gufai pita ko mahe mahe.

Yang kau tahu ngai umi aku ya. Kata hangi HPP hufang ahe fakat tapu. Hangi HPP toki fa ereki. Kaya umi aku hori lah hikai HPP go toki fa ereki. Kata untuk hase niti, kata untuk hame a aku mahu inga kia teki tau tolu ofi ke HPP go ini. Uka kese ma HPP. Kata ngai umi aku tau mahu inga iya. Me aku hori kai HPP iya. Kau huakau takal lotau. Kau huakau yang mehe nefae kene mau. Kau huakau kau yang taihu. Kau ni taihu. Aku ikai ke hangi aku tahu inu ti inu kopi. Kau mai huakau. Alangkah mui suka. Alangkah mui umek akeke kau nongahi ferima. Ikai. Kau huakau aku nongahi fae fe mau. Hepepe. Aku ikai ke huia. Omi fakata-tata ko hapong bungini. Ke tau hange HPP ohohori ke huakau tae hui. Kaya ke toi firmau HPP hame ake kakoi huakau. Hange ko tahan ngahi talanoa o ngahi saame. Hange hahaini te ohohori ke tau pengalwai. Tahan ngahi saame hange hareo o ohohori ke ulo mai mama bongi bongi. Ko sa hinga faka kau kau oku tou pe sio faka mama utaha pe ko mo ui anga ko ulo mai ala a bong bongi o teke faka po uri kalaba aere o moje kalaba o malolo o hage yo bong bong ko ini o pehe e pita he bong bongi ni mo hui hui e ngai mea ko ka mo hori ke hua kau faka lota uta e hui ko ui ge mo tupu wa ge a usia e fa mo ui ke ko ha ai ho ka ta ui ta no ga bu bo ko hori ke he folo fola mo ui e o dua hori ke he o dua hori mo ke miritaki ke ho ka ta e hui ko ni e ma u pe ia ge na utol o ku ha o ai e taimi ke lo turilo fa lo hori ke fa alau fora fora mo na we fora fora ko ya he mo wi ke as ke e ki prepara mo kala ke ki lagi pe au ka ke kakai o ka pau mo ni de mo kamata oksaya e ki sio e fra ame mo bon ko ni ta no bon bugini hui hui e ka tau hori mobili taki ke hua kau fa kaloto o we kai ko ha hua kau fatu a shindo. Hua kau fuka roto. O sa, ko ne fatu a shindo, ko ta mo tau hohori ai ke hengai, e ko no o fehanga ngai ia. Ko ta mo tau hohori ai ke hengai ume a fatu a shindo. Ka inga. O ku leire iko ta pe ngai ume eko ia. Ka saka mo mo e me kongi te hohori kai, hohori ke hua kau fuka roto. Ko hua kau fuka roto, o ne fuka iwia ki tau tolu. He mā mau tau i ai mo whakapoto i tau tolu, mo whakaurunganga re rei i tau tolu, mo nehanga o tere tere i tau tolu, koe o tua mo ui. Ho hori ke he o tua, i he whaaloturi, whaa aukai, pia tau lau e ne wholofora, pia ngaha ue o whakata tau ke he ne wholofora. Koe tau whaibe he, koe tau kamatai ke he iki pate tau ilo kusai. Ko hua kau whakaloto o ia. Tai mi lahi ea utau hohori ta tau ke he hua kau whakatua sino. O utau o pe tau tau ki saione o lotu ka kutau. Mouno whaa ki tau tau whano ngahi polo kalama. Mouno whaa ki tau tau he tokanga ki he ngahi lakanga u omi ke te ki tau tolu. Mouno ngahi mawhai. Ko ngahi ume whakatua sino ia. Tau tau miritaki ki tau mawe ngahi mawhai mauilo kau karistiane. Ko e mawhai o ku ngā ue lei aki e he kakai o ku nau inasi he ngahi tāpuaki o huakau whakaroto. Tau o ku iaia ha mawhai i hini ihi o ku nau utuwai mo kēri he matawai whakalau maari e ko egi ko si sukalaisi. Pea o ku tonu e nau ngā ue aki ai mawhai o ku whaki e ngahi lakanga o ku nau maui. Ha potu me o ku nau iai.
Ka koe tai mei koe, o ku whaia e miritaki ki he ngahi ume a whakatua sino, o hange koe mawhai, o mau ha mangahi mawhai, pea, ka i kai tokanga ki he lauma, ke hua kau whakalo ato, o tau ngā ue kovi mau a ki pe, ki tau tau ngahi mawhai he kui kai, ke uhu i he wharopura ho tau loto, o kui kai ke tau mau, tala te mō mau e māma whakatua ki tataki ki tau no. Tawa noa mong mong goe ni. Hui hui anga hi mea goe. Katao hange ha whanau ware ware. Hori. Koe koe rea kakai hori. O uhinga. Koe tau miri tae unua. Koe tau whekeri. Koe tau whenga. Ake osinga maari e. Hori ke hua kau whakaloto kainga. Hori ke he otua. Hapotu meu tau iai mi miri taki ke he otua. I he lotu, i he au kai. Nā koutou tau whakam mamawhae ngahi mea koe ni, he koe ngahi mea ia, e malawai ke tau whelongoa ki mamuratua. Ko e tau hori. Nā koe ngahi mea ia, e malawai ke tau uinu i he huakau ta e huio e lau maare maane o ni, mo iwi mafi mafi e otua. Hori. Tuka sawa piko piko. Ngai a honi tau wongonda. E mea ngai lotu whakapiko piko. Pea uhoko mai a hone ngai mea kehe he ātaka i mea utau whakatau ngai. Oko tui uhanga he hiki ai penisini, hiki ai lolo, tau ongona ngai tapa kehe. Kani se, tāpunia ngai uwhare lotu ni ihi. Paka si atu mea mga he upolo kalama whakalau maari ni ihi. Ka koe fehu i. Whaka si ngai umea koi, ai upolo kalama whakalau maari e koi a. Tokua, o rāpe o whai api io, o whasai o bito pe, o rāpe o whai api. Ka koe pokpongi ni kono uki ki tau tolu ke tau hori. Ki he hua kau whakalau maari e koe. O kune hanga te wakai ki tau tolu. O kune tā ofi nga he uproklama whakalau maari he ni ihi. Ka uhi, koe pensini ni alu ka olunga. Ka koe kai tuu ai. Ai huwhia he tau whānau, tau tolu whakamore ke pensini ke o ke ngahi nai kalapu. Kai ke tuu ai ai ngahi umea whakatua sino tau hori ka ai ulere meia ne onga ne mama o. Kalapu kamatonga tuu ai i North Shore au kei lere pa sau ne o kalani o whaikawa ki ai. Kai omi ke heo hori ke mea whakalau maari eu tā mai eu mama wha bensini. Kai nga. Ongu mahu inga. Ongu mahu inga ke tau a he ngahi mea ongu whaari ari mo wakai ia ke tau tui mo fisi ia ke ngahi ahoni. Te hui ke te ki tau tolu. Hai mea kutau hori ke ai he māma kutau i ai. O kutau hori ke heo tuā. Te kua hoka mai a ngahi whainga ta a ke he kehe koe nīke te ahi ahi mo wakai ki tau tolu. Te mai tau tui. O tau hori ai ki tau tolu ke ngahi mea whakatua sino. O kui kai hoko ia o ngahi mea ke langa ai ki tau tolu ke ngahi maka mokui. Ka mata ki he eikia o ilo uksai. Kila ka taimu au tau ka mata ki he eikia o ilo uksai. O kwe kai ke tau lau tatongi ha mea au tau whaiba mai iki. O kwe kai ke tau teitei eke ha mea e taha he hala fono ngā. He u tau wifo ia meho no whai he u tau ilo. O kwe whai ko toa e ni toko ni kita. O kwe kai whai ake ha tau wivi. O kwe whai ake mafi o siowa pa mai iwi. O mea ia iwi. Te unga, ya mwe mea unge, omi ki tau whae. Aia iho mo unu unu ki ai, iyo, he maka mo ui. Aia ko whakatare i he tangata, ka he a fia e duanga, ko maka taunga whiri, ko maka mahu inga. Pea mo duke langa ki mo tolu foki, he koe koto maka mo ui, mo whare whakalau maari e, ke mo uhoko, ko e tuunga taula i kitap, ke atu whi lau lau whakalau maari e, ai au kōi fua e o tuai e sisu kais. Kāia. Pore i tau tore pungpungi ni. Onu mārohi ke maka mo ui ko sisu kais. Maka koi ni nai whakatare. Pe au kukei whakatare i mea tau tuko lahi wa mai ke ahon. Koi maka tau ka whiri ia. Koi maka mahu inga ia. Unu ki ai. Unu mārohi ki ai. Te oua e ngata he uno, tuku ke langa ki tau tolu.
e maka mo ui go ni tu ke fa ka kau go mo au i he langa go fa ye he o tua ko ko be mo au go maka o o te ta hoko go fangi maka teka o te ta hoko go maka o go nofo Jesus sai e ti o fa ka hui ka me o te ta hoko go maka o nofo i he ataka u tau ia i si si hoko ko fangi maka ku teka tau feinga ki tau duri turi fua o hangi ko si suka i si hoko ko maka turi ki tau o lunga enga fa tongi o mi ka te ki tau tau he ka hi fei tu u tau ia i o tau hoko pe ki tau to ko maka teka ala tu pe me tau fie mahu inga si ko ko pehe mo pehe mo pehe pong pong i nu o gu ki tau to hoko mo ka maka mo ui pe tuku ke langa ki tau to he i ko si suka i si ko maka mo ui ia ke tau hoko koe konga hono ten bare tapu. Pea tau hoko koe konga mo ui hene ngā ue. Pae tau mini de ua. Koe uhi, o kutu he poti fola fola, koe ni, o guau ai isayone, mo o maka turiki lahi. Ha maka kua whiri, maka mahu inga. Pea koe ia kutu I falala ki ai, e kai whakamai. Aua, tā kohono mahu inga, ok ma mo tolu ku tui ka ke ka tanga ta ga maka ne fa tare I ka tu funga ko hoko o turi ki tau runga ka ko maka tu ki anga foki mo maka tu fa tu fifis mo I lo ka kristian ko tu ka pung pin hoko ko maka mo ui o wa te ke hoko ko maka o te ke hoko ko tanga ta o te hoko ko maka te ka he fitu ke yai o ko pore ka wa ta me folo folo pung pung kai kāinga whanongo. Tau hoko koe ngahi maka mo ui. Oua nā tau hange koe kautaranga ta hoko ai lotu. Hoko ai eiko si suka I fima tau whanongo ke wholofola koe mea ke tau whiwhi ai. Ka tau hoko koe ngahi maka mo ui ke tala e ngongore rei o eiko si suka I si. Ni hipe kutui. Ni hi hoko koe maka mo ui. Pea koe tui koe ia, koe tau tuku wange, ke langa ki tau tolu, e ki ko si sukai si, he ne ngā. E whatau ke mua ke lau maari e o tuā ne au ngoku, si e taimi, ke tā pikina ki tau tolu, ke tau hoko ke ngahi maka mo ui. Hu ia ngahi mea ku hui ori aki. Pea whakaata ki tau tolu ke langa, toi langa fo ou, e he o tuā. Ape mo ui ke he o tuā ke langa fo ou, he o tuā ki tau tolu. Ke tau hoko, koe ngahi maka u aonga hene ngā ue. O I gai ki hoko koe ngahi maka u whemahu inga. O wai hoko koe ngahi maka u ku whiwhisi. O wai hoko koe ngahi maka talangata. He ngahi whitu ke hege he kutau iai. Kata o hoko koe ngahi maka mo ui. Kua whakata mui e he o tua. Ke talaki ae ne ongo ongo re iba mene wholo wholo a whamu ui a iba mene kakai kato ape. Tohi he ngoa tohi mo ui. Loto ngoe tau mo ui. Ke tau lotu. O tua maasi maasi. Mau kau kata hape pung pung koi ni he hui hui oi mo ui me he anga halang katoa pe. Mau lo toko reho lau maari e o tua toko ni mai kati ki maa tolu. Ngaha ki maa tolu ke maa hoko koi ngahi maka mo ui he hala fononga. Ta ke maa nao vai ati ki maa tolu. O wana mau hoko koi ngahi maka teka pe a fifisi. Pe a ongo ngata he ngahi vidu u maui ai. Ka maa hoko koi ngahi maka ongo mo ui. O ku mau o ngoi ho o lea mai mo o wholofora. Pea mau whai e mea kotoa. He tui o tuha mo tā mo whina ngaro. Tā mo ak mai whaka aonga wholofora a hakoani he loto kotoa pe, me te ringa kotoa pe, me tapa kotoa pe, ua ngona e wholofora ni. Wha mo I haki mā tō, mo wha māna wa haki. Mua mua la mau mui mui, sisu ko aisi ko ālo kāko mau wha mui. Amen.

0: Radio Tonga Aotearoa, ke la langa mui kakato ia kalaisi. Ko tak dalirik motol whanau ki heb e taupul kalama whanau ma kalaisi. Ko pe pongpong ini o ku kamata e taupul kalama, kamata ia e Elisabesi Lute Matapa. Elisabesi malo tau ma pongpong ini.
1: Malo lele.
0: Iyo, hoko mai rewa.
1: Iyo. Ko pe tai ke iki e taua usia a sāpate whakame e mahina fo oko e ni whawhetai. Whawhetai ka sihoa a ngai puleanga kotoa, whaihono whakamalo a ngai whahinga, he koe ne ofa ke tekta tolu o kfu whakakaua, pe koe moina sihoa o ta ngata haleluya. Ai sewa ni me ni ma vesiono, viviri ke eiki lolotonga o kuala mau, ui kia te ia lolotonga e ne keiofi. Teo hiva atu.

0: Nejo tonga aotearoa, ke lalanga e moui, ka katoa I a kalaisi. Ka inga koe tau polkalama ni mwe whanau ma a kalaisi, pe oku talitarelei a aliferete I kuna moui a kauola, sa velio a manaki merie he loto a kauola, pe a moreoni moui he loto a kauola, ke na futuku mai, hana wahe wahi I pongpongini. Malo, ka take hoko mai.
1: Malo, ana, malo lele, ana hila.
0: Yeah, malo lele, aliferete.
1: Malo ana hila o me mau whainga mā lia pe te mau lau atu mau vesa la loto pe mau hiva pe whaka osia ke mau lotu pe whaka osia ke emen emen.
0: Malo.
2: Ia pae whawe wha wafi whia I te mape e tata I atu wafi. Samien tonu e tante I tae mama I tae misio.
3: E so vai ono vei ua ki marua. Ai whanau ke mō talango fua ki e ki ki o mō mātua e kono ta tonu ia. Taka apa ki o ta mai mōwha e ko rua fi kau ia ki ana ta ofa. Sa me tama sa uves ua ki mō ua. Whawhitai ke si ova o kulao mā lie. Mō ia ko toa pē ku ia teo. Ike on mua fa mā oni oni e. Whawhitai ke si ova o kulao mā lie. Pe oa nā ngalo ene me ofa fulipe. Fulipai vai tā vesta tolu. Oku wa pe me ko tope ia te ia o kone whaka kaukau au. Samini ma tau bes uaki. Kia ke mesi kia te au e o toa e koho tau a mana wawha. Ke tama te oku ngai a ngaha lak hoa malahi aho aloha. Sami hiwa tau bes uaki. Ko oku nofai tau te ango e lioni. Kone mahi ia malu malu o sātai. Filipa vai wha bes malu. Ko oku lea whaka o sikai ngai ilonga ngai mea kumo oni. Ilonga ngai mea kutau. Ilonga ngai mea kutono, ilonga ngai mea kumaa, ilonga ngai mea kwakofa ofa, ilonga ngai mea kuangonga lelei. Ia kai olonganga lelei, pia kai mea kufakamalo, ia ka ngai mea ke matakanga kia. Same o fitu veswa, kukole me siova mea peta, ko ia pete o kumi kia I pia nofe fari siova a koto e kumu ui. Ke siova kwakofa ofa I ki ma whakalaura la te an palasi. Same teo ta fitu ves ula ki maua. Whawhetai ke siova a ngai pulanga kotoa, rana whakamalo a ngai whahinga. He kone o whakete kia toa hukaukaua. Tokuma one siova tangata. Hallelujah.

dale le be fok motor ke proclama ko ele tio tonga a tia roa ka vinga ka ele tio ke la langa ai mo ui ka kato i a kalaisi fa stai ko tobe mo eta wausia mai raksa pate oi a mahina ko ko me a ta ko ko mahina nga he family fa malo fo ki hene ke ana hila ka nga ta i he togoni o fakamata mai ta ole tio he pompon ko ni pe a ko lava ta ana ke ki fa tongi he pompon ko ni ko sana mo mo heata ko hoko ta proklama e pongpong ko ini ko ia ko ta proklama ko hoko ko ta proklama ia pa mo e tau tupo e aho ni ko ia whawhi et ki motor ke tau kawhata e proklama ko e tau tupo e aho ni

0: Τα τάλι ρε επιφοκμωτό και προκράμμα κοί λέει τι ο τόγα α τι ερουά μου τα προκράμμα κοί και τόγ του που μα αχωνί. Α εφω και φαμαλό και καρτάχα κοί αγίνα φινάου πέμω η Friendly Islands Freight είχα να το κόνιο φραπα άγα α προκράμμα κοί τόγ του που μα αχωνί είχε σαπάτικο το απέ. Κα είχε φέγα μαλλή εικονίκο φραφή είχε φεφικά ούγα κόκια σε λιγολόγα και νεφραχό κοά το προκράμμα επομπογίνη. Σε όνε μαλό εμά επομπογίνη.
1: Io
0: fai una maliconi a tio mao.
1: Quello che sai marico indichi a che deva che che fa cacacato e col calamo e con pungini una e fa cacao per punuma che si sta fanno un capitao tutto pu tu perché mai anche hai sami e pungini o mi hanno rivesti e fai da popo ilo na ama ki si tau whanau. Sa me tolungo furumataha ki e pure o hiwa ko sa me a te vita. Yo lau me vesi o waki ki e vesi nima. Yo hiki mea ki e vesi mo furumafa ki hong furumau no. Tau taha nga si sa me. Eki ko kufanga ki a fiona. Owa teke tuku au ke uma o taingata. Ka iho o toto nu ke ki whakahafikita. Whakaango hifo ki hofofonga, wawe mai ki hamusi kita. Ki ke hoko ki a te au ko kuwhare toinga, ko e kota whare tau ki whakahawhi kita. Ki ke hoko mo unga mo e ku holo a aksiona, da te ke tauhi mo taki au ko uhi ko ho huafa. Ku ihu i au me he ku pengana, ko nau tu ufufu ki a kita. Ki ke koe ko hoko hao anga, o ko tōku hoku lau maarie ki hon nima, o ke huhu i au si hova, ai o tūa mo on nia. Me sita hawha ki taha no, ka ko au kou falala ki a te koe si hova, ne upe he, ko hoku o tūa ai a fiona, ko hoku ngahi tai mi o ki hon nima, ha musi au mi hen nima o hoku ngahi whiri, mo hoku kau whakatanga. Ki whakaulo mai ho fofonga ki ho tamayo i ki. Whakamu u i au, i ho ome, tau ngata me ai. Tapi a fio ai, tō tahe o toa he tau rotoro tonga, tapu atu ki a o eiki kau maha ma tāpure. Tapu tu foki ke ia o tu whatapuni ki se tau whanau tau tupu, o ku, kununga ki ai whakau kai pungpungkoi, tai ata mok ki whai hati ni pōpō no no pepe a mi sāmi pungpungini. Hilo na a hoko ama ki se tau whana o tōk tupu. Pasa ame pungpungi ni hange pe ko yoku mō mea iku. Ko e hongo nai ni a tangi pe ambe tau tope. Pe ambe he loto ko tafo pe ambo whaingata ia. Pe tuhu pe ia ki a te evita ne tohi sa ame ke ni. Pe kore a te evita ha mesi. Pe aku ne whakamatala I mahino mai ai. Mafatuki tuki e ngahi mamahi. Oku ne lolo tonga to whangai. E a oi peki he ne ongoi. Kua vai vai foki pia mohono sino. Ako whakakoloa, tau tupu ne ongo a ene tang lau lau, ka uke iha mai pe ai tuunga o iai a ene tui. Ka ko au kou falala ke te koe si hola. Ko hok ngai tai mi o iho nima. O ki kai ke whakaikai e te vita a ene mamahi. Ka aku ni whakapapau I mai ke te kautolu tau tuku. Ai taimi uta mamahi ai ke tuu. Whakamakatu ai tau falala kakato I a sihova. Ko ia au tau kaha u. Ko ia kaha u o te vita. Ia mo ngā hiwhaingata aku ni whikuki mo ia. Iri ni maue o toa. O kho ata ai ngā hirea o sāmi kumpungini. Me hirea nai whai e si sui he kolosi. Na mai o kou tuku ato hau plau maarie I honima. O tau mui mui I a kalaisi I e ene tō o ngā. Me lava I ki tau luwa kakato e tau mo ui I e otua. I e taimi o ene mamahi e kolosi. I taimi e tau iri fia pe moi puku tuu. Pea nā moi tau vei vei ua. Ne kei whakafe I pe ki tau tolu. I tau tuku kotoa e tau mo ui. O whakfalala I e nima e otua. Pege tau falala ki e nima ko ia. Ewe nima e o tua ku maa lohi. E to e molu. Na e kalu se fai ia. Pene to e tu. Neongo kuia ita imeni he tau tupu kutau. He la ia he whanonga ngā pia tau mawhasia he ngā he whaingata au tau whi au mo ia. Ange ko he ni koe tau a pongpongia he momoko ke ture a ko. Ne tau a tuai he po uri. Whakangosia ke whakakata ngā he ngā sai meni tau ngā he hopueka. Pea ku imeni o ku lolo mai he whakapio piko hufa ngā whakata. Ame taingo tu uai tau whalala he o tua. E whalala koe ne mechi pe mo ne keresi. Ni faka malohi le ki tau tolu pia. O miha imo malohi, e faka kakato ai ai ngahi. Sai meni pia mkoi ngahi. Ni a faka ako, au tau fiku ki moina. Koe faka ukau ia saami kongkongini pia mkoi uki pia mkoi faka lato lahi. E tu e tau falala ia si ho. Tuku ki hindi mao e iki e tau ngahi mea kotoa pe. Ako tau taimi. Ai ngahi mea ako tau ilisi ai. Pia mkoi tau kaha u. Koe tau kore ia tau tuku ki tau. Fononga whakataha moe o tua, ihe te rea, ihe tau ilo ilo pau, koe o tua ku ne whai ko tau whakamo ui, e mo tau whakahaosi. Nā noe sa ame ngāhi wiki ko aloa tu, ihe tau si pirerei, nā mai ko taimi tau aloa ihe te rea ihe ngāhi. Taimi ku tau whaingataha ia ihe a ko mo mala espoti, koe te rea koe potu ia o whakapokuri. Koe potu ia ku nofoa ihe ngāhi manfekai. Koe potu ia oku pā e vai tāwhē pia, hake e vai, o mate e ngahi mea mo ui hono katoa. Te kua tātau pē ki tau mo ui tau tuku nā tau nofo i te rea. Ko e whakawhetai a ngai e sā me pungpungini. Me whakaari mai o kune, hā ere mai o hiki ki tātou me te rea fōtu ho tau vae, ki e makatuu o sisu kalaisi. Te tau laka fie lakai, te whai ai e tau hako, kui ngā ko e tau whēohi pia mo tau atua. Ke vēsi wā kune tāra mai o kune whakaango hifo hofofo ngā. Te wāwe mai ke hamusi kita, ke hoko kia te au ko whare toinga, koe koto whare tau, ke whakahaf kita. Uko tui pe whanau pe mo tau tūpo ku mou whanau pehi ki tāra noa, tau tūpa ki tō ngā ae, na iai toa tokua ko no himoa ko wāwe. Pe toko kua kono whakamata ala ko se ia peha potu e matamata ke mawe kita he siri. Pe koto homo ui a ngā toko kua ko e lere. E mo feinga he wawe taha ke hu ke whare o toa ko e niko wawe. Ka ke mo ui. O tui ko whakapatatario e sa ameni pungpongini me o mai. O whakamata popa e te evita ai tuunga ko toa o ene mo ui. Talu hono ui a ki he lakanga tui. E mo whakatau sipi. E mo hoko mai ai o toa ko hono mo unga. Pea mohono kolo. Oko tui, koe whakaukawia oi saame pungpungini kia te evita. Koe otua koe whare kohono whare toi ngāia. Koe otua koe kolotau mālohi. Koe otua koe hūwhanga anga mālu. Te koe whakatu ameri a ngāia. Marikau tui vai vai. O hangi ko koe pea mohau. Koe whakoloi le soni pungpungini tau tupu he pū. Ngai aki moritoni a girea koe ni. Koe whare toi ngā. O uhinga peia koe whare toi anga. Kaukai hange ia koe whare o wawe. Ke tu umau i hawhei tu u whakasi o kālasi. Kia te evita ko ene whare toi ngā. O kui kai tu umau ia i hawhei tu u whakasi o kālasi. Wange koe whare o wawe. A koe whare toi ngā au taranoa kia ia te evita i he pungpungini. O kune whanonga holo peia mo ia. Koe whepeha potu o kune alo whaingata iai. O kuhoko ai whare toi ngā. O hoko ai whare toi anga ko hondo malu anga, koe kolotau, e koe malu anga ia o ku mui mui ki ai a te evita he sāme pungpungini, ka koe whai e fina ngāno ai otua. O ko tui koe kolotau ia o ku ofi ke whakaongo mai, a hono fofonga i he taimi o ku tau. Paingata i ai, i he malai o ea ko, i he malai o spoti, o ko hoko mau pia ai otua tau tupu ho tau whare toi ngā, ho tau whare toi anga, te tau whalala ki ai, ki tau tapa ki ai, i aho e tau whaingata ia. Koe kolo tau ko ia e tau tupu, o tala noa pia kia sisu, ia te ki tau tono, e ko ia ho tau Emanuela. Koe o tua o ki ho tau lotolo tonga. Te ko tui koe whakaase ia e laumari e maoni o ni, e tau feo hitu uma umoia i aho moe po, i tai mi tau whaingata ia i. Koe kolo tau maalo hitaha ia ma e karistiane, kotoa pe, koe makalau i kuonga. Io kunofo ia i he toitoi anga o elu eri o ni, oku mohe i he malu o sātai. na mai e himi tau tupu. O kia e ngai taimi au ku i ka i tā wai pia, tai tāu ko ta whangi i waka ke fōu ki tua. Te ka pāe fōu ki tua, āo pe ke waka ua ka tau mo ui. Te ko tui e tau tupu ke whakau kai sāme pongpong koi ni. Te a taimi tau toa ki whangata a tau mana tui au tau whanonga halo pepea mo i whare toinga. Te mo sisu au ne hoko ko tau tāka ua, ko i ai punu ngā mālu, i e whanonga au tau whai, i e māmani koi ni. O wā ue peki i tāniki. O go tui o gia e taimilahi. O wha hoko ho tau kaunga ako. Ho tau kaunga whanonga, ho tau kaunga mea whawhare. A ho tau kainga lo tū, ho tau unga anga i e taimi. O ku te whaingata i ai. Pea go tui lahi. Nge pe kumu mea i koe taimi o ku hoko mea e whaingata a kia i te tau tolu. Pe ku nau si tu a ki nau tōria o whakamahuahu o gigi nau tōi iro nau tōru ki tau tolu. O ngia tau ki rea pehe koe tākanga a tongiaki. Pes a feohia, o kwhai pia i he tahui aki, e moi feohi, e moi feofa aki, he taimu e whainga mahari. Pe taim pia tō mai whakatama ki pe au kū, angu e tau ki i palo vea whakatonga, pe taktaha whaima ana, pe taktaha uku e ne fono. Tako tui koe whakaukau ia o sāme, pungpungini tō tupu. Koe whakaloto lahi e what sāme, ko si hova piho tau whare toinga. Au tau whare toianga, e mō tau kūwhanga malu. O whare toinga ia e tau tupo uteki ke tolungia ia ia taimi. O kune whakaongo mai ke te tau tōru ke pongpongini, e taimi uk tau whaingata ia, o tau whakawhetai, o tau mauha eiki o kofa. O kune tāri e tau rotu, pe kune kau ia tau mea kotoa pe. E whakaosea pe e vēs tāwha, tā koau kou whalala ke te koe sihova. Ne upehe, ko hoku o tua e afiona. Ai utoi whakamaratu mai pia i he vesko ni tau tupu, ke tau whalala kia sihova. Whapapau i mai sāme ko sihova uktu ua ia e ne whalala a tevita. Tala noa pekia e vesi o no, o kuofi hi a kia te kinau tō o tauhi a ngahi muna lau noa. Kā ko au, o kuofi whalala kia sihova. Ke taim pein lai whaingata ia ia tevita e ne whainga ki hao pia mihono ngahi whiri. Kuna uturia ki tamatei. Kai monu na i kai hawe vei ua i he tuin. Na ene ilo pau, ko si hova e tau tapa o kore toko ni i ai. Ko ene tala loto fie fia i he besi koe. Pau haka haka mu whaka fie fia, iho o mesi. Te ko ke hanga ke tu tā maki. Ko ke ilo ai ngai whaina tā o e kumbo ui. Te ko ke toki loki au, i e nima o i fili. Tala noa ai besi wā ia ngai besi ki mui, o koko atu e tau tapa o i whatsame. O whamai he eiki, e uia te au hawhaingata. E ko e ni ko ne hoko ko i taanga anu mai whiri. E kua muhu muhu ai toko lahi. E nā nau whakaukau ke ave ai mo ui, e tāma tei e whatsame. Ka neonga ko toa ngai whaingata ani, o kei whakapapau ime pe e whatsame i he whatsame kumpungini. Ka ko au te whalala e au kia sihova. Neu pehe koe o tua e afiona. Tuo tui tau tupu koe whalato lahi e ko o mi sa ande ma ki tātou e pungpungini. Te taimi ko toa peo āki lo toa ki tātou e whiri. Te hange ka lo me kina ki tātou e mamahi pe whaingata. Tau mana tui ma upe ko si hova ha tau o tua. Te ko ia ok tu tau lai e tau whalara. Tua mahi no e palo fita ko sere mai a. Monu ia ka koe mafi o ku tuu. A ene whalala ki a Sihova. A Sihova koe makalawi kua. Koe makawhākina. Ko Sihova aho no pāre tua. Tene yongo e pehe whatsame he pongpongini vya ngai taimi oku. Ho haa tuwa ya ene mo ui. Ko tu osi au me he wakai aho fofonga. Kai tāna e ongo i pe Sihova. A ere o ene tautapa. I ene tangi tokoni ki a teia. Ko whala to lahi a ma ki tau tōtou tūpu he ki pōpou no noe pungpungini. Ko tau o tua ko o tua ku lahi. Pea ko o tua ku tari lotu. Pea kai ki whaka nono a hono ni ma. Ki whai hatokoni ki hono kakai o hange ko koe pia mua. Ka kihe kakai pe uptu a e nau whalala i a teia. Pea ko tui uk moen pe ai puna ke taha pe o ki kai te whalala ki haivi a hatangata. Ka uptuku pe uk whalala i a atonai. Ko ia pea ku ngahi matawai. Te mga tai whanau, pea mui tau tupu kako tui koe ki. Pau pau no pea pongpongini, pea tui mui whakatawang. aung ape ma ki ta hala fondong au fai ko ya ato ai tala monu ke te motolu bi he te e ka to ang faka me o ahon ta ko si si ala ai ma a ki ma tol ma tua e ku ma ta utu atu he na sia ka mo malanga mai pe ko e a ko pe ke te motolu ako ke te mato ko yo ato ai tala monu ke te motolu patawang ke ka wai o tua he mo finga ko fai na fai ta pe ki na te motolu fai e ko oni he wa fai ta mai alo pe mo la umari ma alo apitao.

pamalo ke kauhima ko hiva falang la mi yotua e ahon tang mafa na he tala noa i e o fai o tua tawangi ke ke falai vi ai beki tau tolu o no hiva i mo no malanga i ai o fai ko ia to tau loto loto ngani pepe he ai te ki ngata anga o mama ni mo e falang la mi yotua o tau fai e ua e falofola e lau ma tau tolu e pongpongi ni o bebe me re soni nai lau sione mai tafa ko e ono e konga sione mai tafa e siono ko pehe lau ai folofola pia folofola si su ki ai ko au be ko e hala ya moi mo oni moi mo ui o wikai hau ha taha ki he tamai ka he ne fo i a te au ki utoi la watu pia folofola si su ki ai ko au be ko e hala e moi mo oni, e moi mo ui. A wikai hau hataha ki he tamai, ka he ne fau i a te au. Tāpū pe moi a fio ai o tua mafi ho tau loto lotonga. Tāpū atu ke whānau me marapuna au eiti. Tāpū atu ke whāre amatāpure o a tau i whanua. Tāpū atu fōki ki a apaka o lunga o tōnga. Wātu ke te kumo tōlu, tau kau whatai, maunga keresi, malanga oi pongpongini. Ta pwoki ke kau ngā ue o whakamawhola rea gulawai, ke tau pe inasi ake e wholwholai o tua pe mei he pāi ngāni. Wātu ke ngāhi tuunga pe, ku tau mia, motu ani ki whakatapua, ka te whakamalumalu atu ki ngāhi tala whakatapu kato, lotu pe moe whanua, ku ngāwe a ki talu pe mei he pongpongini o au mai ki e hauani. Ka tā mōku ki whakakato ki malanga no no pe e ahoni, whakamanatua, whakamahu ki ngā ia ki ai aho tupu ai lotu. Ki mua pe whaiha malanga ku te puke ai whainga maari e ki whafofunga ia tu. Ha whakamalu, pe mua talamonu ki aho tupu a au whakamana tuai e mahu inga e tau whānau e moe katoa ngā whakame. Tō ka ki e wholofolai o tua ko e tōta ue aho ni te tau utu tau mea i a pongpongi. Tawangi ki o tua māsi masi ki whakamāsama i o tau loto ngāhi kloa wholofola e malanga mai ai e tau whānau ke tāpu e kena ki nau tolu pe mo ki tau tolu katoa. I e tau whanonga o ku whai. Tā ku fōku mō mahina ni, mō mahina, whamahu i ngā i ai, ai mō ui ai whāmiri. Hange ko e lotu ku tau ongo nā, ko e whāmiri lerei, e tupu me iai a siasi lerei, e tupu me iai. Ai whanua lerei, whamahu i ngā i a ki ai wā, tamai mō e whae, te heke, mātu a pia mō e whānau, e mahina whakatu. Tupu ai lotu tau kau whakatahai. Pe kawe ngā malanga e pongpongini, e pehe, o ku tahape ai halai ai tihe tamai, ko si sūpe, ki utoi whakaongo atu. O ku tahape ai halai ai tihe tamai, ko si sūpe. Ko wholwhola nai lau, mēsi malanga, mēsi honono, pia wholwhola si sū ki ai ko au pe ko e hala. Ya moi mo oni, moi mo ui. O gui kai hau ha taha ki e tamai, ka i he ne fō i a te ao. Ka bui bui tu ai tala noa, ku tau whanonga mai he kōngai kōsperia si o ne, ko e mōme niti whaka osi, pe ko e pō whaka osi ia, o e mo ui a sisu i he māma koe ni, ki mua, pe a tutuki a he kolosi, o a uai pe ki e ne hā ere hā ke, ki langi. Ko e tala noa moe pui pui tu ai ai wholwhola e au ni. Vesi uru a ki o kune tala ange. O ua nā tuku ke pupu tu o mou loto. Tui pi ki tai ki he o tua. Tui pi ki tai foki ki a te ao. Ka inga. Ko e uhinga ia ku pupu tu ai ai kaua ko.
koe tafe mai e au e vahe taha tolu. Koe ngāhi mea lalahi e ne tolu na e talange e si su o kune whakatupunga. Pene whakatupu ke loto e kaua ko ke nau puputu o. Ulua ki e lava ki ia he toko taha ia te ki nau tolu. Ko tau osi lo i kotoa ko si utasi i ska nyote ia pe mei he folofola. I kai ngātai nā ne talange ko hono wā i he pōni te mou whakasitua i kotoa au. Ko e whaka osi o kune tala whakapatonuangi kia te kinau tolu. Ko e pōni te tau mā vāe ai pe te alu mea te ki mou tolu i he pōni. Ko e kamata anga pa mwe tafe mai au e wahi taha whā kāinga whanongo ka pau koko e pia moau. He i kai ke tau ta e fou kotoa he pāhinga puputu mo e tairiri ko e ni. Na e iai e tau amanaki mo e tau mahino ki he pure anga e otuana e malanga i e sisu. Ai ke ngata iai, na e iai e puumea na tau amanaki ki ai ko e uhi ke vave hoko mai e pure anga ko ia. Ta ue tolu malo, ko hange ia he poni. Tō noa, ai ngāhi mea kotoa ia koia. Ko tau whaka lotolahi ia ta moe talanoa e pongpongini, pui pui tu a e folofola, ku talangia e sisu a mooni koe oua e puputu u, pe kono whakarea e taha, koe tolona anga e puputu u ka inga, koe tui piki tai ke tamai, pea tui piki tai ke sisu. Whakatoka ngā iangi. O kui kai ke whakawhaike ke he i e sisu ia ai tuipi ki tai ke pehe ke tuipi ki tai lahi ane ki he tamai kai tuipi ki tai sisi ane ka sisu o ku tataupe. Aia kono whakarea ke mahino ane tui ki he tamai koe mea te tau ilo ai koe tau tui ki a sisu wakai ane ki he tariko ia kāinga whanong. Ko e hae tu kunga ku iai e tau whanonga, pe ku tau puputu, pe ku tau ilifia, pe tai liri. E tau whanonga ko ia mo ui whaka karistia ne po e ngahi pōre o e hala whanonga. Mo ilo ia mea, ko e mea pe e lava o tolona tu ai. Ai puputu mo e tai liri ai karistia ne, ko e ne tui pirikitai ke o tua, tui pirikitai ke a kalaisi. Kai ke ngāta pē iai, koe vēsi, koe hono wāba moe tolu, koe ne tala noa ki aia ku ne tala angi, koe uhi ngai mea ku uwhaka āmua tuai ki oua te mō puputu u. Koe ku māwa he mea te ki mō tolu, te u alu ke apio e ku tamai, ku lahi ngāhi nofo anā iai. Teu teu iha api mō mō tolu, pē teu koe foki mai o mau ki mō tolu ki a te au, ke tau nofo whakataha i he apio e ku tamai. Kainga whanongo. Koe whakare ai ke mahino angi. O ku mo oni ai mo uita e ngata. O ku mo oni o ku iai ai he vani. I kai ke ngata iai whanongo ke tari ai eiki. Tala mai he ilo ilo pau. O ku lahi ngahi nofo anga i he whare pe koe ahti o e ku tamai. Ka pauna i kai pehe te utala atu kia te koe. Mo ilo e whakaukau e pongpongeni. Mahalo pē te ke eke mai. Nanga whewhe, ai confident ya sisu. O kuiai e apio e ne tamai. Pe o kuiai e ngāhi nofo anga lahi ai. Ai ngā. Ko tau talai, talamai e sione. Ulua ki besi, ulua ki. Na ihe kamata anga a folofola, pa na ihe otua a folofola, pe a koe otua a folofola. Ko ono whakarea mahino a ngi. O ku ilo ilo pau pe ku confident ya sisu o no talamai, ai mo oni koia ki he mo uita e ngata, ai mo oni koia ku iai e he mani koe api e tamai, koe uhi, koia toko taha pe, na e alui fo pe a mei ai, pe a koia toko taha pe ni, o ku teu foki hake ki ai. Whakaseta ike o tua. O wi kai whaka ape a e tau tui. O wi kai whaka ape a e mea ku tuai ho o tui piki tai. Tamo i ku tui piki tai. Kone talangi. O wi kai koe ngata anga e mi. Oua te mou puputu u.
e koe ku alue. Koe uhi ke mahino ki a koe pe muau. O kuiai a he mani, o kuiai a mo uitai ngata. Kua pauia keke iai pe au iai. Fafta ke o tua. Tau tala noa ia kune tala mai he pongpungini ki a teki tau tolu. E kai ngata pe e ku alu ka deuto e foki mai. Kono whaarea e taha ke whaloto lahia a ke puputuku kune tala ange muiloi. O kui kai koe ku alu pe pe a koe ngata a ngā ia. Ku pau ke uto e foki mai. E tau whanonga e mui whakakaristia ne. O ku tau una loto ki he ahoa e ne to e foki mai. Koe whakakoloa ia e ku pau ke tau whehangahanga e ku pau ke tau ilo ilo pau. O ku whakakoloa e karistia ne kotoa pe ia o ku tui ki a sisu. Whakaukau ke mooni ko ia. Kai ngata pehene talange ki ai. O e ku alue ki api e ku tamai teu teu teu i hangahi no fuanga mo ki moutolu pia teu toe foki mai o mau ki moutolu koe uhi ke nofo whakataha moau he potu ko ia. Kai nga whanongo. Kai make he anga ia o he vani o hange koe tau tala noa. O kui kai koe hala ia ku koula ata. O kui kai koe mo uita e ngata ia. O kui kai koe fie fia ta e ngata ia. Mo e hape hangahi masani te ke whakalau ke pongpongini. Mo i loi, mo oni ko toa pe ia. Ka ko hono uho mo e make anga ia o he wani. Ko e loto loto ngā o tua koe tamai. E mo hono alo ko karaisi. Ko e tau nofo ta e ngata he loto loto ngā ko ia. Holo holo i elo i mata, more o ngosia, more puputu u, koe kehe angai o e he wani ki he karistiane. O kune hanga o whakahamai kia teki tau tolu he mahu inga e mahina ku tau whanonga ia. Koe ma kehe angai whamiri, ae koe ku tui piki tai ki he o tua mo tui piki tai ki a kalaisi. Koe tau whakaata ki tau tolu mo whakahase i. Ai loto loto ngā o sisu i he e tau ngāhi mokui. Te a heo ata mo tau ofi ofi ai i he hewani pa moe mokui tai ngā tau ku talanoa ki ai ai apostolo. E ne whakamooni i ngāhi rea ku whakakoloa ki tau tolu e sisu i he ahoni kainga whanong. Mahalo pe te tau hangi ko tō masi he vesi polofola nai lau. Ai ke mau ilo e mau tolu. Pe koho o alu i fe. Pe agui kai te mau ilo e mau tolu ai hala ko ia. Tane i ne ke whenga sisu ke whakaha i kia te ki mau tolu. Koe ku alu ki he api o e ku tamai. Koe ku alu ku mau ilo ai hala ki ai. Whata i he o tua. Pe taimi lahi i kai e whakafotunga mai e tō masi. Ae tau whanonga he mokui whakakaristia ne. Fuoloa pē tau lotua tau tolu. Pea kua tō kake ai tamo e ngāhi mooni kia te ki tau tolu o hange ia. O ku lahi e ngāhi hala tamo e whonga te tau maua ia e mokui tai ngata. Kua ki he taimi. Mahalo pē koe puputu o tau loto o ku tau pehe koe fuataki o e ngāhi kawenga e lotu. Kone ai ai maua e mokui tai ngata. E mahalo pē ko e fua kawe ngā te a moe o wau. Tauhi e ngāhi whatongia e lotu ko e me ai ai e maua e mokui tai ngata. O hange ia kaina whanongo o kulahi e hala ki e mokui tai ngata. E goi kai ke tau loko whakapatau ia e tau tolu pē ko e hākoa. Ai hala ki e mokui tai ngata. Ko tau wholofola. Māri e ia e pongpongeni. Koe tāri e a sisu. Ko au pē, koe hāla, ia moe mo oni, moe mo ui. O kui kai hauha taha ke he tamai, kai he ne fōu i a te au. Kai ngā whanong. Koe whakaukau iau kune talamai he pongpongeni. Ke whakapatau i kia teki tau tolu ku taha pē. Kai he ne talamai iau kou ilo e hāla. Ai ke tala mai e ia o ku iai moe ngāhi hala kehe ka koe hala eni teu tala atu.
aku ne talamai koe halai moe mooni kea moe mooi kainga whanong rea nou nou ai ki ngahi mooni lalahi e tolu koe ni kona uhinga e ku talamai ai e sisu ia he pongpongi ni ulua ki koe taimi e ku tau puputu uai he taimi maa vai koe sehu i e ku tau eke ko alu ki fe koe rapi mooni e pongpongi ni o ku whakaha i mai e sisu ai hala ki e tamai pe kona whakarea e taha ko e tau whihu i e he mokui koe ni e anga whewe e ku ilo i mua usia a he wani pe koe mokui taimata whakaha i mai e hala ki e tamai kune tala ange ko au eni ono ngāwe aki e sione kune ngāwe aki e ngāhi ko au e fitu he ko speria sione koe kua weni. Hono ono kune ngāwe aki he ahoni, kua pe koe hala, pea moe mo oni, pea moe mo ui, kainga whanongo. O ku tau whanongo ai ki hono a au mai he gosperi, ai pau ko ia o ku taha pe hala ia, kune tala mai, koe hala ia ku taha pe moilo, koe ngāhi ahoni. O ku kauia e ngāhi rea, o ku tau whaka ehi ehi, ono ngāwe aki koe pehe, o ku tau tae whaka apa apa ia e tau tolu e ngāhi lotu ke he. Ka inga whanong, koe wholwhola e aho nia ui kai in tala mai ia, koe hala ke mui tae ngatā koe karistia ne pe koe moslemi, pe koe puta, pe koe haha whaahi ngā lotu, moni kotoa ia, ka ui kai koe hala ia. Koe hala ia ku tahape, ko sisu. Ko ia e hala, ko ia e mooni, ko ia e moui. Pea kune hanga whakaloto lahia ki tau dolu hene, whakaha i mai ke oua e whakaape, ke oua te tau mā, no malanga i atu e mooni, ko ia koe amanaki a ngai, kia koe moau. Koe amanaki a ngai, kia teki nau dolu ofente, tau rea aki e mooni koe. So dogmatic o ku taha pe halaia, pe ko hono mō ni e.